0: Kuhi atu kua whanongononga mai ako he mga hanei ki hata tōla tau whanwang ke PMN niwe. Koe aho nei kua mana ki ke whakatu tālai me tahi hata tōla tau lidi fuma he motu ko niwe. Ne kua whai mga aho he ngā hua ke he tau whahi whakapolitika. Koe mga hanei kua eke ia mō whakatun whono he whanwanga lidi fu he whono eke pule ha niwe. A whakalofala hi atu ki a kai ma lidi fu ko Billy Tālangi whakaue kua tuku me mga aho ke whakatu tāla he aho nei.
1: Ngaro whala hi atu ki a koe maina, au e kua mou e mga nei ke tū tārai. I hi a whoki ni ke whakaro whātu ke he tau tangata he motu, ne no nofo ke motu ko New Zealandi, tangata niwe ne no nofo ke motu ia. Makalili e mga hala ko hoko ki ai, i hi a whoki ne motu ne, makalili. E koe, koe koto whanga ia ko mou ke mga nei, mōre atu e tolu mufu e tau kāhinga hua ke he tuanga e whono ke pūre, ka mata mai e he ngā hua koe tui kupu he whono ke pūre, ta walu mwhuru mahiwa, si hoko mai ka hā mwai a ke pūre, si hoko mai a mga hane ka hā kua, pa mua fuki te koto whuru koe hāte ki whono, ka koe mwena ka mata au, ke mga hāra ia he tui kupu he whono ke pūre, pe mga hāra ia ne whakatunu whono ai a Sam Tangilangi. Oi e whakatun whono, ko e tohi kupu e whono ke pole. Mga hui am sileke ka hae e mga hui. Si hoko mai ke mga ne e kua boa doa e kua tawha ia, ui whili anga he tau e ke pole ni kau tu. Nga liu, tuku whoke he ngoa ke wili motu he wili e tau nei, mai nga me. Si hei kau tu, si manako ni e tau, o manako ni ka hae kua whili ni he tau e te pole ni kautu, e ingo, e ke mo hatengi whono, o katono whono ki mahali, si whau e nila ni ka rautolo, hankoa, te sia bihe ka hae rautolo, e ringa whai tuma mena tosi, e lango mo tai, ke tau whakaurang e whono ke pole, hankoa whai mga hau ni, ni nga hua e ka hae ke whono ke pole mutu ni.
0: Si mai longa whalahi fōki ke he kotofanga ni hao. Hai ai e tau whanuanga po ke wha tau tau whatutalanga hao ni whamahani aga ke whinatu ki aiste koe e tau whai tapu kukua e kumale longana mai koe hoko ata hoi ke he maanga no nā ko Perth i Australia. Mai kena aige whamama mai e kakano oho he whanonga ia moe matakau hum tūlu ni ua tu whalataha ke whanu.
1: Koe whakahoroanga ke whanonga ia, koe whakaingoa ika haa, koe Presiding Officers and Clerks Conference. Koe tau whakatunu whanu, moe tau tohi kupu he whanu ke pole, moe tahe ke pole. Si kuau, moe koe whakatunu whanu, ko Melissa koe tohi kupu, moe ke pole mai alofi tuke lau ko tutuli heka. Me ua tō mō tō te he whanonga nei. Koe whanonga nei, langataha he tau. Te ngata ia moe tuanga he tau whakatonu whono, moe tau tohi kopo, si pia poki moe tau ke pole ke ua tō. Ke whei loaki ke he tau whakahoranga whakafono e ke pole ke he tau motu. Si koe tau wha tausianga nei, te tausi mai he whakahoranga ia ni kua mau i UNDP, ke lata mo e tau motu. E Pasifika, Sibia, mo New Zealand, mo Australia, koe wala he Pasifika ia ka hain. Ne puto ia kia i Australia, mo New Zealand, mo e tau motu e atu Pasifika, e Pacific Forum. Si hoko atu ke whanuanga ia, mo e whei lohaki ni ke tau whakahoroanga he waha ko hoko ge. Ki nga si e motu, mo e haro tolu a tau whakahoroanga, jurisdiction reports, ke tau mana ni tutupu me he mga hala haka mga. Tunga ia ha, every year, whakahoko e whanu ia. So kwa wamana ki ke whakahoko ki tonga he tau kahau. Koe Koe tau se anga ki whei roaki i tau hatangi whono, i hea mo tau tau kōpū, mo e tau ke pōle ki he tau whakahoroanga. Mai tuanga hanga hanga bitaki ki he tau fi filianga he tau ke poli si bihi ni mi tau whakaoroanga he motu kua whakatakataki ke.
0: E, a si tola he mahuinga ka hake hoko atu ki he whanoanga ia, whai mga ahona kai am tū ki whilwea fuki mo hato tūlo tau matakai nanga ni wēn e nonofu atu ke maanga nā.
1: E, mo moko e tāra ke he. Te ama muna ki anga ia, ke whilewea mo e tau ni we. Ha kua pui hui e wakarea rene hau ki e uta. Uta tau tole hau ia, mune kua koe fukita e wakarea ia wakarea teo. Si hau ni hai wakarea ia, si pui ne hui, si kumi mei fukita e wakarea rene moia ke oa i kako mole tu e tau mga aho. Ne ama muna ki ke whilewea mo e tau ni we, ne no nofi pöfi hao tapu. Ha ko kumi mai lau tolu, mo iloa lau tolu, kwa wamuna ki ataki whono ni we, ki finatu ke whono. Si nākai whakahoko e whakahoranga ia hako tō mui, e hoko atu hoko atu mo tolu kwa whiawhi pa uri te kaha e ao tapu. Ka ko os te whakahoranga lau tolu he hora ua. Te he mai tokoronga tau ni we ne o ke tapu ke whakatari, A kwa mwana ki fuki ka hake, ki takitaki ki e au e tapo ki anga, ki maa mea huia, ka kwa nā kai pihia. Ka e kumi mga ho rau tolu, mua hatu ki takitaki ko pepe tau, nga oia ne takitaki ki mga ho. E kalisia ha rau tolu, e aku whakamatala. Kumi mga ho rau tolu ki freveia mo e whenong. Si freveia mo tolu, e afi afi lotu. Mga hafuke na

0: ingoa. Ni mute ingoa matua hana. Ai, ka po hen mo. E uru motor lo tol. Si fleve a motor mo. Pa du tal si piani o e taha matua fi fin ne hau ki to mga ko mare si o to ye foki ke frangwang ha tol. E USB a ko e fayang a taong a USB mo ye ke e taong. O fin na Jackson e ko mai foki ye mo frau ye foki ye ha ko fleve moi la frakisi hana to mona to ki anga ki bon ho niwe e frako e to fano he muto ne no kono no folo to ki ki mo ni si bena e frebe an ka to long to muto me frebe ge ki he afia fia ne mana ko lo to ki frebe mo fano ga ko na ka to ka fa ho ki ha to to mo ne ne ne frotel me le lo to ki
1: Whakalofa he hakoa a kai whakau e linga hoko e te wala ika mtūru he utaka ke ke kai au loa molo utūru ia
0: hoko te wala ika hako mulu te
1: tataina te utūru pia ni hoko magi Wellington ka koe tunga i he tala hau e koe koe wanga hau ni we mai taonga ni we ko koe taha he hata tūru atau lutu ne nofua te ke mutu ne lahi ngā hua ke lari ke whakahoho e whakaonga e whanga hauni we whewhe hawa to manatu ke lata mui wholu tangata hako koe tahe to whiaonga ko inga to whakatakaanga ke lata mui whanga hauni we ke he mutu hata utulgu ni we wai ono onoanga ke ha ke gisi mai ki na kai ke whalaulahi atu fuki ke he wholu atau patakawini no nofua e hata utula atau tangata
0: e kisi ala e mga nei e manako e hongi e mga honi we ha tau tolu ke tau tangata ne no nofu ke he mai mai motu kai mua atu fok ke he tau tangata he mtu nei e atu hau he mtu nei paro alo tolu mitaki e mga hau ka ko laula he mga nei ko e mga hau ni ka hangi he mga hau ke uaki kai Whakaue ha polongona fwoki me tau whakaroanga ha mtoro ke he motu ia ko New Zealand mo hai fwoki te motu ko Australia ko ha ia tau whakaroanga ko a lari mo e whakamakamaka ki ai mua atu ke whakotu whono fwoki tau whakotu whono i tau motu ia ke o mui whakarahi hae mga hau e mga hau me tau taonga motu si lahi fia fia he kisia mua atu ke e tau horonga ne kisia mai e tau seanga i New Zealand e o tōra he mtaki si pia fung e tau seanga i mutune walata ke whakatūma ke whakauhoho e tau whakahoronga ia tūnga ni kisia kaha ke ke mga hune tose lahi e tau koroa ne moa ke whakaako ke he mutunai kai tūnga ia whakamua ko e whakaako ni kaha ke mga hau mga hau mutuke mga hau papalangi ka ko sia ki mo ni we ka ra mo ni fra we kwa kwa longona ha bi sia e manako mo hong e foki e tau tangata tau mo ke tu mo ni sila ni mo australia ki manako ke fra ko e mo ho ka na ka ifano no ha mo ho fano ni ka ha mo ho mo tau taonga ko i mo tau mentu ya ko lo longo ko e mua atu fōki e wanga hau ia ngā hako e wanga hau ia kororong. Ke fōki e wanga hau ke he tau lima, wā tāranga ke tau koroa ngā hua lima. Ko e wanga hau fōki ia mo i tau kupu niwe, haia he tau ngā hua lima, wā ngā hua ngai ke he mga honei. Mo i lari ha ke tau fi mga honiwe. Ai noa ni ko e tau fi ke tau tufunga. Kai tau fi hako tufunga ia ngaha, ko i tau kupu niwe ia ne toka ke tufunga ia tunga e waka, tunga e kato ua, ko i tau unga hau ia kane toka ai, ko i tau wala wala he waka, po he ingoa ni i tau whakahoroang, tau lorongo, ko i uhu lorongo paka heke heke, uhu lorongo rongo tapu, inga sia ngaha mai kakana, ko i tau kupu niwe ia ia ki, ke mua si ilai fia fia, ko pisi e whakahoroanga ki mga honi.
1: Amuna ki lahi fuki to whakaonga fuki wanga hau hata tūru ki he puhala ka lulumi ai ka hae tau whakamauanga he tau matakupu whono hama tūru ki loto he whono e ke pole ke mai ke fuki na hata tūru hata tūhau ke whai

0: a mena ki tō atu ki ai. Ki ham tōru atau tunga tō whanoanga ni kua maike ke whakahoku ai ke he motu nā ko niwi. E whanoanga he tau rifu he whanoa ke pule. Mai ke whewe hatu tūla tau tangata ke whanoa nongo, po ke kese kese atu ki ai, ke iloa, ka hake moe matu takianga ia. Pesen he nonofa mamao e tau mutu kehe, kai whai matu takianga ke hatu tūla motu ko niwe.
1: Hai e he mga hone, koe whakaroanga kua whai mga ho ke tausi ke whare fōu nei, whare fōno ua, ke mai ke whano live e tau whakaroanga e whono ke pūle. Kai hai e ni ka whalo mga ho, hanga hanga mtake tau masini, me tō lākau, whalo mga ho, hanga kai kāko kisia mtake ke mga ho nei, kua hanga hanga mtake tō ai ke mga ho nei. Tunga ia ke whono e pepa tupe ke he mahina e ne ne mone, mahina iuni hoko mai ke mahina nei, Si o whakamori to e pepatope e aho tōru ya ia yuroi. Whakamori pepatope e si broadcast live ha. Lienga kisia fōki e mutoru e tau mutuke. Ka kua pisi e tau seanga e mga hone. Koe tāne mana ne mo moko ki ai. Ha kua mana tuku he pisi e ni ha ke he page Facebook haroto. Ako furufuru ora ka hai tau mitaki e whaaro e tau manatu ne whakakisi he tau tahana. Ke he tau whakaranga ka koe whaaro a tau manatu ai hanga hanga mitaki ka hako ai ke whakakerea e tau tutuanga he tau e ke pole ne whakakisi manatu ha koe whanoanga e pole. Si mai he kisianga ia. Peo mitaki ki whanongonong. Moe mitaki foki ki ke mōu e tau talahauanga constructive. Tau talahauanga hake whakahooko, mōi whakahanga mtaki kai ai mtaki ke eke whakakerea. Si ko mene ia, uta kehe eo e, ka ai eo ke PCN, uta kehe e tau comment mai he tau tangata. Kai ono ono, mōi whanong ono. Ka whai talahauanga, si whakakiri, si whakamtaki mai ke tau. Kai ua mōmō e kisianga ia hako, mena fōu ha he mga honei. Fou e mga honei ke whakakisi pihia e whono e ke puri. Kiko mina fou e mga honei, mai amamana ki tūmau, ke whakakisi tūmau, mo iloa e tau niwe ne no nofi fafo, e pihi e tau whakahoroanga e mga honei. Kā koe tāne man, mita ke tau manatu whakakisi, ka e kerea ka whakakisi ake mo e tau kupu nā kai hanga hanga mtaki. Mai ke whakakerea, koe tau ni lifu, ha he whanu, moe halo tolu tō maratu, mai e tō maanga, ne no nofo halo tō.
0: Koe taha wala ia ka, moe tau meno he waha, moe linga kua lata ki liriu ke mna mnatu e taha e tō mahani hata tō, ke whakaririfu e taha ke taha. Koe muka muka tuai ni ke whai manatu tau lisi maka mai ka pia nofo mai tua ai ki si amata e tangata kai manakua ke tuku atu ke ako he mga ahone ke whai manatu whakahiku hiku puke tau manatu hao ke lata mai hatu tula tau tangata tau manatu whakahoho fuki ke he mai longanga he moi whakaonganga ki hatu tula wonga hau moi manatu e manako mutu.
1: E whakau e maina. Koe la ia fwoki e whakatūtala ko whai mga ho te e nā kai whakatūtala ki leo tāo ngon lei hamtoro PMN. Kai whakau e kua longona fwoki hamtoro tau whakamatala. Si pia mini me tau tangate ne no nofi New Zealand mo helo tolo tau tūtala ngā ngā ke botu. Kai amana ki lahi ke Hauru ki mua e tau tau sio sianga. E mga hau ni wehe tau tau. Ai a fuki tunga e ne kisi mai koe ke tau hand sign. Koe mga hau ni wehe ne wha lupai lolomi iai. Si koe ono ono anga fuki he mga ne. Ke he tau puroto ke he waha. Mwe tau te kanolo ko ngā hua iai. Ke tuku ka hai mga hau ni wehe ke he app. Application ka hai ke he mga hau. Ke mga ho nei. Ke mai ke ngā hua hua ki ai ka hai e tau tangata ni manako ke mga ho ni we. Mō e lo tolu mai ke e pia po ke Ai fo ki ta ta la wa nga fo ki mga ni ki tu ko e mga hau ki tu top ki lo to ka fo ki ki mai longa ki ha ko fo lo to ku bo ya ki tu top ki mai ka ga ki mo ki to masin ka na ka ni ga mo ki to tu ki hi to no no nga mo si si fi la hi ki ki ki hi ka ki si ra ki to ta nga ta to to lo fo lo to mo to te still reluctant ki ke tuku ka koe waha ngā hako hoku ki ai kua pihia ne e whakahoranga mua ato ke he AI he mga hane koi AI po ke IA he whaitahau he tau kua tause ake tolo rongo kua ke heke he tau whakareo ka koe koe hingo e mana ke ke tau whetu tolo e waha mui tau mena ngā kua hoko mai ma fisi e tau whakahoranga e waha kua hoko mai kai e to to to lu ki mana mana tu po ke he ngo ala e mita ke ngo ke le mita ki ko mu ko mu ka he to lo rong ke tau ka ko ke le ni he lo ngo na ka fa no ngo di ke ko ke he te fa le o mai ku ai te fa le o ia ka yo no no to to lu ke tu anga ke lo rong ko na bi to ni ka he lo rong fa ka le o e to ku pu lo rong ke la ta boy boy boy boy fasin de fasin kai frau la hier ke tau frau an ha tau to tu ngana ye fon de pour ko ngau ni we ni e fon de pour ne de frau mo mo la la hier ai ai e fon de ke pour ne ngau pretadia a kai ko mena fakisi mai doi ni ha he e to hi frau ve to u e ngau ngau pretadia mo ngau ni we kai la la ke ngau ni we e to vrawang si lolo mi vrani we ke to hansa ke ke ma ne si ay wa bo wa ke farbulo ne ke buran to la him tak to vrawang si to ma ye ke si so to fang ne ko bo ke ma ne e mai he mo to ko ke mo tegle si mo ne bo si ma ye si ha ko ma ye ke he mama mo ke si ang ha ko vrabu ne ke si ay ga ha e ko to ko pu e fono ke pu si te he o ge yo ko la lohi maha ke to busi o toka hi ve ya ki tu yo ka e mo ha ya long e to a mo mona ki anga ki fo ka fo wanga to ga ye ki fono ke pu ke to fo ho rang mai i lo anga ke ha ka e ki si fo ki ke ma ne o ho mai to e ha he to fo ta e ha he to a mōpi ka hākua, o ki oki mai te e tō mōpi e, kai tuku atu ke tau fuata, roto patana, ke o mai, ke tau si tau whakahoroanga, tau pureanga mai mitaki mai mōtu hato tō. Ko i nei a hākau ne kisia o mai o mōi whakarahi, ke tau mahua ne whakatoka hifu he matua ko he matakeresi, ke unuki mua mai whakahanga mitaki atu, e pūroa tai mua atu ki tau tangata he mua tuha tau tolu, mua tau fuata, kia pe tau whakatokatoka ranga ia, ni ko whakatoka ia tunga i Youth Parliament, ni ngā ko koe taha i tamang hana, si pia fōki ne amamana ki anga hako ke ke mo, ke kumi fōki e tu anga he, tau mo matua, matua fifi ni ha, Parliament, Women's Parliament, yeah. Ki tau mo matua ha ke moi, ki hilo e lo tolu, na pihia e tu whakaranga, tau no no ngai ya ke ma ne ke ha ke to buhale ya ka i lo he to tanga ta he botu e to mena ne to tu tu me ke fo ke lo to lu ke la mo ta ke ya sia ka na he to ma ho pu ke to purenga ke ha to to lo mot ke re e fa ai lo ha be ni na i lo na to mena na fo ku na to mena na fo ku na ke ma ne ne la li fo ka he ke ke ko to mena ha to to to ma ni am to lu ne no no fo ke to to ke ko he tau tolu. Ka tau se tau pureanga, e, mai longa fōki ko mtolu ko tau ni wene na nofa he tau kawia. Ka e, tara hawanga ia, ka e se kua monu e na mtolu na nofa e, no nofa e, si o mai ke vaeva. Ai furu kovi, ke he, ka mtolu a no nofa ke tau mtu ia. Monu e ne ke tau ngā hua, ka ue ke tau langa matai, ne vea langa matai mai ke mtu ne. Si a manna ki ne ke tū mau, e whakapisi ngā ki bihia e tau tangata niwe neno nofo e tau mutu ia si pihia ni mo motor neno nofo. Koe whalu e tau mutaku mo whakatu tāna motor lige, ke lata pai mutu, e, e langa mutai aki mai ni ngai ka ewa tau lisi maka mai, ke whalu ma hako e. Tau koroa moa mai in New Zealand, moa mai e tau mutakau e, e lalolangi, tau motu e lalolangi, ne whai langa mutai aki tonga hoa tau tau. Whalu mana tu pihia, wow, faktisi atu e mga mene, kai whakau e lehe mena, ke mga hapua tuku mai ke whakatu ta, rongi tau ta, ai o si tau ta, kai whakau e ki o, kato liu ni ke matu ta ki ke whauro whakorang, ta whakorang ni ke ni mea, toi pepa ne lonsi mtolu, he umai mtolu he, he mga hapu e a kua mai, tolu he mtake, si amana ke au tunga ke tu ta, na tawa ke whakatoro ki mua, ke Ke tau se e tau tāra pihia ke tau mātua nei nonohi motu, ngā kai ni koe motu nei, kai pihia ke tau motu, ke motu nei nonohi mātua. Ke mō e tau tāra hāko mātua whakahanga nei ke ngāro, hāko tōronga, wa ngāro e tau tāra, mō e tau iloanga lau tōru, kai ke iloia tu hau anuiha. Si o mō i whakarahi o kai kua tau se fōke mātua ke motu nei, fia fia rahi, ngā hua mai iai, ngā hua ata mātua nei nei. Ke whakabau e tau tāla ia. Lato mea tu hau. Tau mana tu pihia, kua kare vātu, kai whakaue, arofa ke am tōru, ki tau tangata niwe, ne nonof, ke motu ko Australia, New Zealand. O mana ke kia tū mau e, arofa ke tua, na whana ke he, hana tau langmutai mai tau mumoi, hāka hāma kalilia, ne koko ke, Mokariri fōke motu, mango mango i whanua. O pihia kai tala kawanga ke waha ala nino i mga nei kai hākua kisia. Mai longa tohi tau tanga te motu, i tau mga hala. Waha tō rā, waha tō ta uha, waha tō a whā. Kua ilu ilu tau tanga te he nono mga ke mou e tau rongamatai. I liwekia ke tau mga whawa mai i whanua, mai fōke he tofia. Kau ilu he maina.
2: You're now listening to PMNU.

0: alita pingi ane ilang matai ato tolo tau kahaloanga mai he matahala tolu ke matahala ono ham tolo ka pisinga nei le tu ala le mali e tu alo lukini ki mutu pavihi ko mai ki ke lang matai ato ato tolu a tau kahaloanga tunga ni fa mahani he tau afi afi ua te gitaha amana ki ko malolo ham tolo tau sino a fulu na kai seu pasene e leo halolo ki afi afi kua poloka e topu ihu ha kua hoko mai whakahanga e fulu ki he ki he koe manga hala fulu tuaini ai kai amana ki ki a unuina mai mafola mtula tau whakawhika wanga ki afi afi mo e whakapulupulu ke mafana ha kua makalili mo e haumia e tau afi afi mga honei ha koe manga hala makalili kua hoko tau tulu ki ai koe Tau mga kukui mua amna ki kitau se ta whakatu tala mo ia se ka tupe no sa mo hana tamat ko Kane Masini ua James ne he koe hoko la ia koe la ia whai tama niwe pia kwa hoko ke he matakau a laka pi ha Wales ke he motu ia ko Wales. Se amana ki ai ki tau se whakatu tala anga ia ki tau la kauhila mo se ka tupe no sa mo hana tamatani he tau mga kukui mua koe utani ke ha koe koe awhiawhi tau tōlu, linga koe tu loto pō alau tōlu ke he mutu ia ko Wales ke he mga hone. Ka e moha ia ma tau kipisinga, ha tau tōlu tau whānau, kwa liliu atu ki tau whakākoanga, ke lātai mai kuata ki tōlu aki, koe aho ke ua ki anai alau tōlu liliu atu ke lātai mai tau whakākoanga. Muna ki kua mnuina me mawhala e aho ke ua ki ma tau whānau, ke ham tōlu tau whakākoanga. Hana i lelo longo, tātou e lelo longo nei ki whawhiawhia ki ha tau tōlu a tau mamatua whae tolonga i whae whanono o mei tau tula tau whakaholo angai pia meni we se a mamuna ki fuki oi a we oi se he whae lolo kini pia ni ka haka kua kaiki kua tō ngā hoa tu tangata ki ngā hua hau pua ki hau fuki ni ke lango matai a kua fia fia lotu ki hau ke lango matai ha tau tula whakaholo angai kai Whakahutoka mai ma tukup singa, hana hi leo rolongo ia tātu ki whakawhia whia kem tū.
1: Kula kuke, le he kula kuke. Si whakahela mai, si whakahela mai.

Ki ato tula tau whakaholoanga tōna ia ki hi tō mga hoku kūga moli ki tōne tau se ia oi whakatuta langa mo ia. Ta mawhata ia ko Kane, Masiniwa James, ko ela ia e whai ta mawhata niwe, ni kua hoko atu ki hama takaula ka piha Wales. Ko ia ko e tamatāni ha sikatupe Audrey Nosa, ko sikatupe ko e tamaha Masiniwa mo tapu Nosa i palitoa Vaseli. Mo e hana matutāni ha Kane ko ia ko James, nofo i ko i tangata Welsh ia, si tolahi matalahi me fia fia, ko maiki ia ke fusi Masiniwa niwe ki him. Ma ta kauia la ka pi ha Wales. Kana kai whanonongo mtolo hai ai hei hapa whanga pepa ha PMN ni we e whatuta langa ia hako mo Kane, Masiniwa James mo Audrey Sikatupe Nosa. Hana i lelo longo tātu ki whakafia fia ki a mua masika mo Kane, pia fōki ki a mtolo ma Martha Bell Valley, e pulotu e ki ka fō Dean Ricks, i ngilain pelitani alahi and Zach Chapman hanoi e lelo longo tātu ki whakawhiawhia ke mtolo mai a mai

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, e ko lorongo ia ke whakamawhana mai hamu tōlu a tau whanongo mai ke hata tōla leo taongo o ata tōtō mune ke he hata tōlu a Kapisinga ko misi mai Sydney ko ia ka whalawhala mai hala tōlu a tau news ka ose longo nei tō whanongo la tōlu a tau tōlu kia ia ko misi mai I Sydney, Australia.

0: koe mga hone kua whakatoka e tau taha whakatutalanga mai he matanga hua matua mo ina ne kua tause he matakau
1: koe ingo hako kai kia ona pai a kuma tau
0: e tause tau whakatutalanga ne we tau tupuna ni we na nofu ni silani ka mate he tau afe ua Ua fulua ua, ke whakise manatu ke halatoura tau mai, amanaki ke whakatoka atu, a taha e tala he whahi tapu ke he hatatoura, a whakaholoanga, nei ke pia mena niwe,
1: oe tau whakatutalanga
0: he tapu nei moe hatatoura matua ko sione paia.
1: Kaina ne ingoa ko wharehora, aia he laro kerikeri he paria rohi. Ne hake harauta ke hifo ke marewa karele. Haia ko whanawanga haku haia. Ono ke he fitu e tautau haku he mui si langa ki e mga whaua. Haku he matotahane haku ko te ngatawa sere, ko kumitau. Mo e watu e matoro hiki atu e nanofu ha matoro ki awa sere. Nanofu he kaina na kumanua. Ni ko i loa he tatang tausi ke hoko mai ke tam mga honoi. Mga hoia ne masia i matua tupuna ta ane hako li nga fitri tau tau hako i mui. Nā kai kisi au i tau ma matua tupuna hako. Masia mua e matua tupuna fifine hako. Si masia mua e tupuna ta ane. Ai kisi au raua. Ko matua fifine tupuna hako ko fine ata. Manga whaua whakarataha mo e aridi fufai whiau ko Kontiki, ko e great grandmother Kontiki a Matangi Moka, se hina me tau kese mo whine ata, ko e matuwhi whine tu puna hako. Ko e watu anga iha mo tau, sino tau li mai ke tau mga hoia, i hoko mai ke tau mga whakamui ke tau tau, tahe awhi hiwe seo me warung fumaua, ne toka e mo tau, e motu ko niwe. Ka koe hako mui, ni lohi ke tupu hake ke maanga ko awasele oni one pata. Koe mga hara ia, nā kai tokoronga roi. E tau whānau kua munuina, e tau mo matua. Toko ngā hoa, e tau whānau kua munuina, e tau mo matua. Si ke sia lohi, e kehe kehe. Halau tūru ni tutupu hake mai he tamo matua ni monuina, mai mo mai i lau tūru ni nā kai, ai piheu nā kai monuina, ai maua kai maui tunga a lau tūru ni monuina tamo matua. A hai ai e tau mena kua no nofo uka ki ai e tamo maui, he tau hako tau lewe ki anga he tamo matua ki tau whanau. Whaurua mo matua, kua totonu si totonu lai. Whaura ma matua, wāre si wāre lai. Si mou au he moui, he tāman ne tupu hake, he tau tupu mai, he tau matua, mahani wāre. Mahani wā wāre. Ea, mou au he mou ia. Ai mou a e fia fia. E ke he hako moui, he maha tāma. Hako mena ni ka hepe, ka tahe mena ka hepe, koe whahini. Koe whakaako anga nei ngā he tau mamatua. Koe whoi. Me he ni ngā halo tūra tāra hoang. Koe ako nuki. Ke maua he tau whānau, he tau mahani tutunu, mahani whakalilifu. Moe tutuli he tau manuina. Koe mena lohi a ia ke tau mamatua. Ke tau manghara he tau, he whaharoto he tau tahiawe hiwe seu lima ngufuru ke tau tahiawe hiwe seu ono fuu, fitu ngufuru. Koe mena loa he tamo matua ni ronono ki ai, koe whakakoanga, ke anata me tau whānau. Moe manako roto, ke mau he tau whānau, e tau roto matara, ilo ilo. Ke mau he tau munina, ke anata me tau manga whaoha. Si koe anono anga fuki, ke lewe ki anga he tau whānau, ko ia e tama uruaki, poka tama le lohi, ke manga whaoha, ko ia ia ka whakawhiwhitaki. Siko au, koe tamba uruaki au he mga whaoha matoru, to ohi wa matoru. Ko au e uruaki na matane, siko e wharanake ni e tau roa fuhako ke ao. Oe muitua ke tau mena ka tau isi au. mori e lohi e akunda ki ki hakau kai rongone o ke te mga whamui me te mga hona inga ei koe wharu puha raia a si pehe ina ia iau mana te au inga koe whakau si anga ne rau wai e akau he uru akama koe mga hona ua furu ma whae to tau haka mui si ka manu ka manu mana tuki hai ha ei koe koe akunda ki ngai ni he tamo matua hata toro to toro mai he tamo ngahari hiki ai pese ni ko more e ufu matane fai whaka mana te toro vi o e kwa pune te o kia nātoi ko tumba o ngai ni e hata ki anga mai lewe ki anga tamo matua hai mana to ngai au si mana to ngai au e au fia fia e no nofo mo toro ki rau rau ki kai si ngam na ifi rau rau haki rung na kai ni tu rau rau ka papara ha e no watu a toka kere kere he se men si no nof si ka ofu no na me ko pate u pate a kau u he matu fi fin ha si he kete me he vare ki au ko e kakano ha ko rongona taro ko foi ka pising fi fin te yo ai manako ai manako de motu ko ki be ko foi ka pising te yo ko manako ni ke no fo he kaina ke no nof ngola u ha ko Bawa dia yang ngahua fa yaong ngam ngahui. Ko bawa dia yang ngahua fa yaong ngam ngahui. Ko mana ko ringa tunggu tu hako ei. No hona ke lewe ke rawa. Taka tu tupi ke lewe ke rawa. Kamata e yaong hako he yaong ngah tufukia. Yaong ngah tufukia he tau tahea ke hiwe se au lima ngufum hiwa. Lima walu lima hiwa. Lima ngufuru. Ko wat ko finat de ko fange aong i o lau e mga hia. Kai kamata he aong i tufuki a ha ko a whakakoanga. Ha ko tu fai aong i mga araia ko Rangi Viliko, ko Roseta, Tanita, Fuinera, e to fai aong ha ko he aong i tufuki a. To finat o he aong i o lau. Aong e liu lau, e whakako e mai e Seare Mesa, ko Willi Pek, ko whita whai aong mai haa kupu e ia. Aong ta Seare o mai whai aong ki liu lau, o Miss Kulana, Lisi Li, Masiniua, mo e matota ane haka ko Foto, mo e whaura whai aong a Foki. Aia, manghara ia, ke he tau lima fu mataha, ane a whange aong e liu lau. Pina te haonga li olau a ringa hok ke he tau lima o furuma hiwa. Si hiki atu miao ke haonga i haramhang. Ko ka mata ting hai haonga i haonga tokorunga e mwia. Ulufungora ni mwui i hako i tumaha ke he mahanga, ke he manghara ia. Longa tonga hua, tonga tonga hua nupia, tau umusi, tau se umuponga, mo tae do whare, I ringa ki sia fōngi mtoro tō whare punga nara honga aia. Si kai whare umu punga, kai whare punga whaka hiko. Le tāo e motoro i umsi ki tau sia, kai whare a masini o no sā. E pari toa, kai whare whaka ausi aia. Kai whaka ausi anga nei anga mea. Mong ne toa e tō a whāra lohi. Ko hiki tika hai tō whare, si kua ti tāi tō whare punga he mūia. Ka kua tāne e tō whare a kou. Hako tō karau tika hau mea ko tō whare a whā. Kai kisia e mahuinga, mai e mahuinga he tonga hua pihia, tonga hua, he tau anga whakamotu he tau tolu wa ngaro he maho nei. Koe tau seanga he tau tau e umusi, tau umpunga, mai nupia. Koe nupia, koe tau mga hua lalua he ne tolu, haia he tau puipui anga. He ha to photo phone nga po in ro ha ye do pui pui yang mo to foka to pu ang ai mai ke ka ke to me ha ye do me go na ke la te to si e ke he ke to mo ha ko to si ai to e to ho ro lo hia pa ta o un pung po ke ta o un si po ke nu e pia ha ye do foka to pu ang ai mai ke ka ke fa ha no ha ka mo ka

si horoka horofa bia pia ai ati mai ko tong pe ko puke wai noni ai ka kan ka ai ke ko ka kan no mita ke pia o ia ia ai pero mita ke nanga tene ba mita ke nanga tene nu pia si pia ni umsi ka pa umsi o ai ko fai mana ke ai nanga ni tungi umsi ni tausi ka ko ai ko e tanga tan de tunge un si ai mo ai ko ko po dio ai mo he ko no ho ki ona po dio ke ta fa to po po u fa to po ke mo ho un si to ko ko rai to fo to po to po an bi de ke si ha ko ai mo tu ta ki mo e do ma ho mo i ha ko ro le no le lo hi an a tamai to an a tamai ki lo to he mo to si ko lo wi ai mo maron ai do anga fora mutu i hato tū. Ko e taha ke si anga ni fuke hako ka ke tō mena tutupu ke maanga. He mga hara ia ko e hiki anga. He whare top, he tau whai tunga ni ua. Mai he tau wāra ni tutua i fora mua ke he tū anga whare top he mga honoi. Si manatu au e he mga hoia lahi e tau whetoku. Lahi e wahanoto fuki e tau tangata he maanga. Kako mena ni ke si au ki ai, ko lo tolu ni ka e tau rofu, tau matakai nanga ni mai mga whawataha ni e tau whetoku. Ha ko e hiki anga ia. Whauru ni manako ke hiki, whauru ni manako toka ni e tau tukuanga i e tau mamatua a i lutu. Ke oi, lahi e whiuta ki tāra, rong e tau whonu, ne whakahoku, si rong a fuke tau maramana tuanga ai fia fia he tau rong he tau tangata he maanga ke mga harana. Ko e kisi anga hako ha, ua ni mana ia mitake, mo e nākai mitake. Ko e pehe e tāna wanga ke whakata, ke whakapūra he mare, mo pere e tō whānau, ke tunga e mga honoi ngā aifi whare ni tūai. Ai pehe e tāna whawanga, ko e ngoi e pere e ia ke tō whānau, ka e tōka ni tau mamatua ni kua tonu, haro tūra tō tonu anga, ua lutu. Koe o ke rutu maha, ka koe whakikoanga ni, kua mou ni mo hiki, tunga ni mana koe, tokoronga ki, tunga ni ngā hera ngā i roa tau tūru, ka tokoronga ko talia, ni ka, pese ni koe talia e whal, ka koe o ni ke whao ko tokoronga. Koe maha hara ia, ngā uafuru ma tōru, uafuru ma whae tau tau, ha koe mui, maha hara ia ni, a koe koe, Solomon ko ia ko ako ako Samoa ke man ko avasele o nene pata. Si mao fuki, mao rohi fuki e umu yanga e ako ako ke hiki. E tau tanuanga e tau matua. Lohi e miha, e maanga e aho ia. Naka i tahani aho ni mumu woi puke hiki ai. Ka e ringa koe whae tapu katoa. Ne hiki ai, si kisia ki ai, wharu ngā mataku toku. Moe a mamunaki, moe pehewai oi, whai mena ka tupu, whai mena ka tupu, ko hele mena ka tupu, tō maraia, tō maraia tō whaone ta lia, tō whanga mena pi ia. Kai mga ne aku hake ai ngā, i mōri wharu maka, maungi e nāmu, nāmu ta ngāta ngā he wharu. Moe mua atu ke mga ho whia whika pūri i me hau he matangi hai nau mu paku ia ke maanga ke hende nau mu e maanga so ka mga ho ia fuki ai mai ke te ai o whana tu tangat i ngā sia ni mga whao mina nofu tu rupata kaina no nofu mba tuku ni ngā ha ka hingo e mene koe koe la ia e mene koe tupu ke he motu ko niwe ko mai ke ke haku ke liu haku i ta alo tūru ka tonu ia haia i fuki mo he to kwanga ia tomo matua ha tolu to tu puna ha tolu si on no mata ho ke o ke ha ko tu puna fifine ke fa he mo to fifine ha ko ma he
Mau ngai han.

ko mena ni hakari mana to ko ta uru kisi o baungi hakon na fifine uru kura haia mau har ka tar ke to faru tar ho ngi me ha ke to tu ra ko e na from ai kisi a mata adam ne alon na tala na o ha ako ai no fu yo ngi ma ki kisi tu ngi be e ko to ko to tu ra ia ko e tu ra ko e fan e taha mena ni mana te au ki he taha a matua mga whaa ankoro haku ko hari rupu. Ako haki fuki mwe whan. Si airo e o ko whetu tā o nga i he mga honi. Ronga tō tāra. Ni o whanu ha, airo e o. Ai mai ki au kei tāra hau i o i tō mga kai bihi a ha ko ki hia anga. No whumata ko tau ko fuki nga he mga hara ia. Ha ko he mga hara ia nga. Airo amu tua ro he mga mga tō anga ha ko ke pihe. O e fora na ki na ka ge to mona tu tu mo tu ka e longo no fuge o mo tu ha ko li wa i ano tu ru ha ni ko ko tu pi fu ke fu nua si ko fu nua ko o si fu ka mo nui na ka ha mo li ong ai ko to fu to mo to ko ang ai ya ka e ho ko ma ho mo i ko to ha ro to ha i to ro fu mo ma ka fa wa ko liu li mi ma for ko ma for ani ha da mo no si ko hiki ang ha ya he to for top ni u ha mo u for top ta for top lo hi si ta for top to si ko for top lo hi ko to ki ang pa wo ki ya ki to au top for top to si ko i fa ka ko ang he to fa no ya he ni o he ang ro tu mo i top ki ai fu ki to top he ha e fai top to a ho top pung pung ha a ho rot me a rei ka ko hiki ang ha ia e manga ho fu mui ka e ki sia e sia de ka e fu fu ora ha ka ta mai ki de ka e ta fa ha ki o no tu ki sia mai tu e fa ho i ro ai ki sia fu ka mu ha ba do fu le top mo le u ru ka do le top ko ki sia de ka ri ro ki sia de ban nu pa ki sia pa le to ki ki ki li ora po kan fu nu fu tom ta ko ni ai ki sia fu mu pe hi ha e to vena ni tu mu ye e to ma hu ha mang ha ia to ta ha fe hi si ono fu ma ta ono mau ono fu mau e fa no ha un polisi ka ko tam un fa ingo mo ya ha ai TTC i mena i hana mahanga. Si whakaanko ue tau, he whakaanko wha iao ngau, e mo e tohi mo ia, si ka mata inga hua wha iao ngaku. Ka koe mga hara i ne whanau he whakaanko wha iao nga, koe tahai e matakau whenonga ha matoru, he tau wha iao nga niwe, whenonga ato matoru ki tonga, a wawau, nuka rofa, Samoa, Fisi, to liwa tu mini we. E tau taia fe hibe se ono fu maturu. Watu maturu no nofi Samoa. Watu maturu me matua a kwako ko pope, tarangi me hana hoan. Toko fu maru a maturu. E to fe aonga ni we, ni watu he whenonga ia. Si koe tau hake tau ono fu ma wha, ne kamatai e ngā hua whai aong hako ke haonga i rio rau. Kamata he tau ia ke ose tau tahe a hiwi se o ono fu ma taha. Mou e au e uina ke hau ke he motu ko New Zealand ke he whakaraurahi e roto matara ke he pohara whakako e vunga hau pārangi, vunga hau ke wāki. Ia, au mai amo tūru ke kamadaanga he tau ia, si no nofo amo tūru ke maanga ko Wellington, mo e tunga ane he hakotu kua, o Hare, Harry Douglas. Ai hanga ngam take, hakotu mo mui he tau whanau, ma mao me aonga ke oe tau whanau ki ai, si liu mai aro tūru ki ui okaran, kai nofo hi fau Wellington, ke whakatoa toa hakoa tau whakakoanga. Ma matauru e tau warungu fungu matoru e a kwa whakausi a onga haku i Wellington e Victoria University a rimba i meki o karan
no no fomba tolu e mang nei ko kanan a moi amo mna kyang ke li liu gin diwi amo mna gila ke li liu ha ko moi he ko to fa ha ai ai fe amo mna kyang ke no f ka he ha yo ni to fe ke he ke yo ki ke mang harana na kai mai ke li liu wat ha ko i manako i fa to fono ko ni ka ka li wat kai manatu ke ha ka mga fa ke to ke o mga fa ha ko ko ke li wek ya ori o ga me mai ken ko ken ho ke mai ta ma ke lo di lo di o po ke mo an ka o mo ni ke li ho ke ot ha ko manako lo ke li ke mut fiu ta ki ta la ni o mo ro to ro ha e to pu le fa ko fo kai fa hi ku si fo ke ni o ka ha ko ga hua pe mai ni ka ai di wange to ta ke he ko to fang si mana mana to fo mu ai ma fa ha kai fo ka mu ye ko to fang ya si fo ke ni o ha ko ko to fang pe fo ka wi ko no fo hi fo ni o ke mo tun dai ke fo ka to no no fo me ha ka ma fa si ko no fo ang ai ha ko ke mo tun dai ko ni si lan ni to mba ye mo to ke mo tun dai ai fa i mana mana to ang o ke be e to fa no ke he mo ni wi mo ye ha ne no no fo ni wi ai fa i mana to ke be o he to to hoko mai ta mong to fa no ke he o ni wi ko mana to na no fo na o ni wi rong e mena ha ne e to ta ra rong on rong to to mo to to ko ang wo to fe fe ra ga ho a mo e ma fi si to pele o wa fi to to rong to to ke ri ta nga ta mo to kai ha how how mi talking like a hog him to noi e ko ko to mai mai na ang ha ia he na kai mana ko lo ka ke ho kai ho ko ngem ga ne ho ho ki mo to noi si ki sia e ai ki ne ka ke tunga ni longo ne ki ai mo tunga ni ki si ki ki to wat ka ka ko mu wi ha mu he mga ho ia ai ha ngang mi tak ha ko to no no fang si mo to ki si ang ni ha ai tunga he no no fe ni we ka do to e ke whei roa ke hindi, ke hindi ka hae mou he mga hoia, he no nofu, mwe tō mga whaonga. Ka ka tāra ime e uka anga ka hae, ai muka mua ka li liu ke mut, ka e loa li ni au he mga hoia, ai ko e ngoe e whio i anga ka hae hiki ki he tango mui, si ko mena ni tupu e o mbawa te kai to kaina, si no nofu hifu. Ka ka mena kisi au he tō mga hoia, ai parolo e doni ke kumila o matai ke o ke o ka tong mo ato ke to pahara tupe a ha kom lafi ai mama e doni we ai lo ko e puhara fi ke mo ai lo tulu to tupe to tupe faro fo to tupe long matai fo to fono to to benefiting ha to nga hoia ko hu o to nga hu ke nga hu ia ke long matai nga hu ke fa he to tupe kamata nga i nga hua ka mutu nei nga hua au ke ke lang ke to tu be lang mutai to benefit pension and benefit he mga hui ke lang mutai si to rong to mutu kai nga ai ni ke to niwe ho ia ai ki si a he to ai lo ni nga ko ta he tanga ai lo ni nga hua he office ia si ko wang ze he mga hui ke ku be lang mutai ko e mo ni kamata yo ai fai ai lo ni fuki ko ta he tanga ta ai la ni nga hua kua si mai mai na au pato to ai ai ai ma fana si ra ro ni ke tanga ta ai la ni tanga ta tanga ta kili kura ni nga hua he ofisa ko to wa pa ra ni o si ni he ofisa ia ha ko mo wi ke mo tu nai fia fia fia fia mo wi ha ko no mo tu nai ko li li fu ia ai ko li li fu ha ko ko le difo am to le difo fue tan diwe e mo tun lei ne se ka fika go ke a ko ta hingwa a ta le difo pa ka mai ronga to korunga ha ka ai mana tio ko mo yo ke ha ko maro ni
mo yo ha ko maro ro ha ko tong ga hua ma tong tang at ni we bi ko mai long ga yo si ko wi ro yo ko wi ro ke ko to fa ya a mo ye ya ko to u ya fe un fu ta de mo wa yo e ko to fa ga ya ko e ai lo ko hen le fo ka ni we ke fo ka ni we o ko le fo ka ni ka ko m m n m n z m member of the New Zealand Order of Merit. I think of working for a new week. I think on the I follow you. I mean, I could form my wrong hack, I form my wrong at only way. The fork yaw. Be here a hack or a buoy. We have a monarchy of going away to it. Don't mean a go a make it of unknown with all to hope. Get on my humor. Ke matuta ki atu. E tau anga mo e tau mahani whakamotu hato tōru. Koe taha mena ni whata ki anga foki. Ke he tau atu hau. Ke maua e mahani whakaririfu. Mahani whakaririfu. Aif mehe e whakaririfu ni ke tau ma matua hoko ia. Whakaririfu ke tau tangata osi. Ke loa e mahani. Moe whai mahani ni. Ako taraha. Tarahawanga mau ia he tau mamatua. Ai mita ke iroiro ka nā kai whai mahani. Mita ke neke whakapiki ua. Whāno whakaratahani a iroiro moi mahani. Mahani ia kai mahani whakalilifu. Mahani o maoma. Whikapisi ngā ki koi koi tau mena. Koi tau mahani nea ko anata ke tau whānau. Mui atu hau. Ke matuta ke mamu muitua ki ai. Onono rahi. Ua onono ni tangata ki a ia ni. Kaya onono whakarau rahi. Onono whakarau rahi. Ua pehe. Ua monuina na koe mahao ni. Monuina mai tau tangata osi. Simanat. Koe whakaweanga he maui. He tangata niwe. Koe atua. Manat rahi au he waha ia. Ai fia whanau topu. Kai whanau ni. Koe taha mila ia, ka i whanau e tapu, orau te he kākau. Awa, manā kou rahi ni tūmā matua ke o he tau tapu. Hi rohe ngā umre i mana munatu, ai. Koe whanau noa, nā wāi he tapu, ka i mtau kai roto ke bē, e. Koe tapu nā mena, tā wārei he mbūhi nangat. Kai koe tau whakāko anga e tūmā matua, tau whanau, whanongonong. Whanongonong. Sīmu mui tua ki ai. Ua pehe kua... Ouro faa sone te te mene te fuakau. Nā kai. Whanongonongo si mumuitua. Fifitaki si tause. Wangahau e tau ngutu. Ngahu e tau lima. Taha mena fukia. Ko he mui he niwe. Ai mai, ai wangahau noa. Kai wangahau si ngahu e tau lima. Be happy. Fia fia. Whatever comes. Just fear fear ni to mga hosi. Mui hea koe ia. En koe to pahuhu ka hapo ki to tangata ki hao. Koe haa ni tū mau e bihia e maroro ha ko mai. Ai mehe ka mau ngi e fuata po hena ka koe. You know. Te mea koe I just take each day as they come. One day at a time. Koe mui hea koe ia. Tahai aho he mangaho. Whatever come, koe muitua ni ngā, ka kumilalohi hako. My God, my family, and my mutu. Koe pehi anga ia, he mui hako. Tari mo he mangaho ni, tosi ei, ke hoko mo ke mao ni. Koe hako atua, hako mao fawa, me hako mutu. Tūrui. Ke pena ia, ke tarahau o keo hako mui.

0: mahi atu ki hata tūra ka pisinga ko makalaka tani all the way from Melbourne, Australia. Manolo, nga tau e he pūri pōne?
1: Ka lawhala hi atu ia koe ma luf tau e lahi ke he awhi awhi kua whilewi ia mai. E masi ngungu e sino. Tau ngā hua he aho, ka e moha ai e malu. Kau iki mua he atua hako liliu ke whilewia te turu ke leo taongo niu e ne hata turu ne whamahani ke whilewia ke he tau a fia fiua kai mga hone ki ta atu tau ka lofa hofi hofi atu ke mutura e to kaunga hua he whahi leo liti o ke a koe ma whama bliamu whingita atu ke a koe ma ama whikau e lahi ke hawa taunga hua mitaki ne fa matutaki mai me fa fa ma fana mai ka wela hi mama tu mau ke malolo e sino ha me lot matala ke matutaki me ha tu la tau a community tu tanga te niwe kai mua tu fo ki ya ko ma ina ngalo va kafi ha ke fo fo nei ko ute ko e ke leveki mai fo ke le ta un ha tu ke lilifu ko inga mokole, lolo kini pa vihi, torinda heka, muatu fuki, ke koe maluana penion, he fa malolo ke matutaki mai mo mauturu fukawela. Koe tau mga honei ha mauturu, tu mau ngai e malolo ha mauturu, koe tau tupuna ha mauturu, tu mau ngai e ni halo tola tau malolo kai tahe mena koe makalili. Fruala lahi falu mamatua ne fau atolo tulu ke fau fau. Tau sino atu ke tau swimming pool ke mitaki lahi tau tau manatua ke o ke fau fau tau sino. Mitaki tau swimming pool le small ake e mesatu tau muscles e sino. Kai tai mua tu fuki ke tau mga whaua ko whakatutuku, ta te tau whakaalo whalahi ke mtule tau mga whaua ki whakamawhana si e tau loto, ko mtule ne katoa toa tau aha whanau, manuina ha mtule tau aha whanau. Tala ke mautula community tau whanau niwe, he maanga mutu nei ko Melapuni Victoria, tu mau ngai e ni ha mautula tau malolo, moe aila fai mena kehe ia kua kehe ai koe tau group kehe kehe tu mau ngai e ni halo tula tau whewa tat pake tau whewa golf pake tau pele fuapolo sea tau matakau kehe kehe tau community hatu tuli nei tu mau ngai ni halo tula tau youth tu mau ngai ni halo tula tau activities he tau whai tapu Koe Kalesia Uniting Church St. George's, tu maunga ia fuki, e munuina me malolo, na kai hoko atu ke aha tapu ka mole, hake tau lavelave kai tu maunga ia ni, mui tau e Kalesia tau mga whawa, ne whahaha kia e tapu kianga, tu maunga ia fuki ni e tau malolo sino na kai Nā kai lahi fuki ni te tamatala ke whakailo atu kai tūmau ha matula tau malolo fukau e lahi. Mō atu fuki ke matule tau whakataongo me whakasilinga mai ne whanongonongo mai ka alofa lahi atu ke matulu. Ke tau mga whawausi peta mo che ke lot kaina i niwe me tau whanau ma anga katoa tau lilifu e motu ho hofi atu ha mautula tau whakala whalai ke mtulu osi o ko mai ke motu ko Aotearoa e namo anti tu tamatoa funaki ila sale me whanau Ella Moveni me tau whanau Sarah Murupena Sifa mo Kristo me tau whanau Sam o Carl tau mga whao katoa Whingi te whakalahi atu ke mtulu. Pia fuki ke tau anti ko Liu Siakia, mo Sally Ale Fair Brown, ka alo whalahi atu ke mua ma tau mamatua, ma tau whanau. Taku tau la fukula ko mo ti, ma ilina, ma hina, i pola, peti mo roof, ma tau whanau osi whingi ta atu ke mtulu osi. Pulu pulu ke ma whana ke tu mau e tau malolo. Haku tau ka pisinga ke he Clan 60, pulu pulu ma matakau ke tu mau e tau sino malolo mai ma whana fuki. Ke lata mai tau hamtula tau asianga tupe, hangawa tu ke tau holiday, e tau mahina i mua. Aku tau ka pisinga, whakala whātu kia mua mahiwa, mō pasi tuhenga, pia fōki ke tau whānau mua, atu ke hako tau whānau ko Harriesa, Christian, Stephen Kula, Michael Payton, Sam, Skyla, mō kia. Pingi tā atu mahako tau whānau, pia fōki ke he mutu nei ko Australia, kia koema misi ka Saturday Sydney, pingi tā atu kia koema misi, pia fōki kia mua ma Max, mō Gerald, ka lawhala hi atu kia mua, a mana ki ni ki Filivia ki tau mahi nei mua, ka mai ka mai a mua ke ewa ewa, mai ma Max mo Gerald. Pia fuki ke maanga nei Brisbane, Trini lakatani Havili Tama mo Joe lakatape tu e toa. Fingita whakalahi atu ki mtolu maha tau lafu tau maanga whao katoa. Pia fuki ki Perth, Pepe Liva Yem hawa ka Alesia, ka lawhalahi atu ki mtolu, Crystal mo Mia mai whanau. Ka lofala hi atu ke mtoro tu mau e tau sino malolo. Mai tau liongi me tua ke atua ke tau manausi. Pia fuki ke a koe muatu ke a koe malu ke hawa malolo ke alahe pō ke ngahua mai matu taki mai tā mai tau kofi. Whakafurufuru ala mai taufi fuki tau leo tau tu tala matu ta ki mune ua hau malu ki he posi hoko ki he whakausi pungi pungi a pungi ko mawehe atu hane whai au ko make lakatani anei ko a mawehe atu to flevia te tulu ke tau aho whai tapu i mua ko e nei a manuine po

0: now listening to PMN Niue.
1: Miu ki tuku atu e tau whalawhala hea ki mtolu ni whalanoa mai tau tautolu a leo tau i PMN Niue. Kua hoko mai te mga aua luana ki mawehe atu. Na nofu mai mawhala, mawhana. Atu lido tolu ki whalawia ki tau tu lawha mahani ki ai e tapuka hau. Moe mai ki fuki ki li fuki whalawia moe hata tulu a tamawhina ko venda ka liu mai ia ki kamata mai halongo fulu tu ute hata tulu ki halaua kai tu hoko mune halaua kua o hata tulu ki whalawia mo memorita ko ia ka hau ki uta hata tulu a whakaroanga ki whakausi mai hala ono no nofu mo mafola le veki ha mutolo ta sino tuite ma fana pui pui ha mutolo ta sino ke o mo wa ha makalili poke a to nga nga ne fa o vi ko e mo nei a to le to ke fa veia a munui munui mai e ma to e langi ha mutolo a to no fanga